arba'atun hurum. Zalika'd dinul kayyim. Fela tazlimu fihinne enfusakum.